ekomo wa lowo akoze wu na yebi omo wu akoze wu na leko omo pomo koji na lowo ye koni ntibe pomo saji na lowo ye be koni wa omo ji kogbale omo ji koke baba gbo mo si jakotu wo koche omo la ile we ko foju mo ekan we egbo dede atirin ka eni odole fun ni odolomo won ejo lokin won ndola ya won ndolomo lo sese yan wa lo wa koze na ebi won o abe yan le mo ke bo mu yan go le kon rere atori ke atugbe yin wa kosan omo ni digi ya kose golode o Alegbemi o eko mo wa lowo akoze yi.